0: aye bi di amao nti o sa hye na nimonyam di samre ba bia duri da mi ko studio bi ko studio bi na studio bi no no na mi nimpa info yi atifin enkomo so for David aba be coming sa e wo fibia mu ha sana Reverend Emmanuel nso aba be coming sa e wo fibia mu ha. I don't know, minim sende mi mem mabidwa fui. Okay, bia na omu mpanyimfo mienu na ene ene omu bidin komodi ya se bi nso na nkwan nso so a wo ba so dia. Papa no mpacho mu me mu mike mami ayi ni nkomo ame mamu akwa baba papa
1: eja
0: na muhyerie
1: adoni muburu no ye hoye
0: eto nyamya si bebre se urade dia dumbia dumnye nenso na otimi ase na muye shia
1: amen
0: ezi da kwedi si shia sunday sunday di anye senda idwish ya semu nyame wo ho
1: se kan no kwa na ye shia se disi shia se ya ndaba kanwa muye shia buse.
0: Okay
1: amen.
0: Okay amen pra. Ha. Nti papa no me mo empire na enshi jumadi ase. So for David mpacho bompire mayene.
2: Ya bompire.
1: Amen.
2: Kera wase nyame tumfo nyame dimafo. Se aye upe na ene awie so wasan di yen ehiam.
1: Amen.
2: Na wotwe se ne udie be hiam esua wasem. Boy home by throughout the week. What's an dear Bishaman and Nunyam County?
1: Amen.
2: Your bompire pejah, you may dear Shawansa.
1: Amen.
2: The best way you dree, Radibidian.